sambu sa di bokk bokkato ko jeegi musum bara wadi galar bi ngeen deg ci sambu gile jeegi pir manale te bol ñukum fal ma lañ koy wax sama jarni sama jass nak ma lañ ciess nak ngone ciess sama nga des ak ma deggu andi bu musa nas ndigum jom ma fam payam sama jël mu jik ma do bu jur kamase sambay piru geewu salu na